Ako nga, papalik ka po ako sa pamalik yung problema. Ako nga, senyor. Kasi wala kalima, Jesus.